sene anapai se yegina atiasifo nyankopon anim metre mo pa nyankopon ono a na benefansa aye amenyinsem ewo ya bra bom no ye ka